0: chani we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire palo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busheni ishu kuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe wanyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eri omwana afyelwe
0: awe awe awe mulingira fyo kukwekera ko iro papita umulungumo pano maya kupapa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda baka michenjente no mwana kushiningisha kutira mule pola fye bwino ero nokumona kutila umwana alekula nokufunguruka konga nepo afikile
1: nomba kabiri echo ndeikalira na bamayo panshi kuishishireisa kuti bachita fyonzefyo
2: oh hawe teti nkwani shefye iyo nshakwata ifyo babomfya ukupima ifyo babomfya kuchipatala teti nkupele no muti bapera na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele kabiye nifye na bena mwenu bamishindike ndesheni
1: chisuma ngata kutila bonsi babiri mulemo no kutila na chiringa ni chikankalo kubwekera mo kuchipimo panu maya kupapa
0: chikankala sana bana mwana
1: alefyo mwalanda fyachini lekeni nchipekanye tuleya
0: pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata ubu mibusu mapano maya kupapa muneno kutila mwawelela kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.

ngape funi solo zaphele zamkati solo ay bengiphume nayizolo engitshela ngendaba zayizolo ay ngape funi solo zaphele

Ay, man. Batini bona. Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Osambe wena. Hayi wena man.